0: ng optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: This tab check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

0: you and it sounds like
1: 1FM. 1FM.
2: Time check 9:15.
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silimari na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Ring ring go away.
6: Ubo ng bata. Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay! Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
11: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
11: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Liveraid Pro.
4: May silimarin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveraid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
13: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Your only one.
1: Your only one.
0: Your only one.
1: Para sa iyo, Kawan, 1FM.
2: 1FM.
0: Your only one.
1: We, 1FM.
3: Time check, 9:30.
4: Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUlier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLUlier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Song being sponsored by M. Lulier.
3: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
1: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Liveride Pro. May silimarin na, may multivitamins pa. Yan ang Liveride Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay, liver up na tayo with Liveride Pro.
4: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: FM.
1: Number 1. Time check, 10:30.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Duhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
12: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: masa, ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Hello! Maulang umaga, mga kabahagi! Muli na babalik po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion, sa isa naman pong edisyon ng ating programa dito po sa Serbisyo Todo Todo! Hanggang alas 12 tayo ng tanghali magsasama-sama as always, no? Mondays to Friday, para dun sa mga kabahagi natin na ngayon pa lang po nakasumpong ng ating pong programa, no? Whether

0: Sa. Sige na, magparamdam! Lalong-lalo na mga kabahagi ngayong araw na ito ng Webes sa ating Webes Serbisyo!
1: Webes Serbisyo!
2: Webes Serbisyo!
0: At ang ating pong text line na 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi dun sa mga nais pong magpaabot ng kanila pong mga mensahe, no? Comment man niyan, pa-shoutout man niyan, o di kaya naman po mga suggestions po, no, na topics na pa pwede natin pag-usapan sa mga susunod pong edisyon ng ating programa, ay pwede nating bigandaan yan, ano? Pwede rin yung mga, ano to, yung mga may komento, may kinalaman po sa format, no, ng ating program para lalo pa pong mapaganda. Why not, ba? Diba? Kung gusto nyo, puro balita, o, ba? Diba? Puro interview ang gagawin natin, ha? Wag lang yung mga nakakatakot na comments, ano, yung sinasabi, palitan nyo na po yung anchor nyo, makulit. Ay, ako, iba yan. Okay, sige mga kabahagi, bati na muna natin ang mga viewers natin, of course, ha, yung mga nakikinig sa pamagitan po ng 1FM, of course, yung mga nasa Baler, Aurora, inuulan po ba kayo ngayon? Yung mga nakatutok sa 99.3 1FM, Baler, Aurora, of course, 96.1 FM Tarlac, 98.3 1FM Lucena, 92.1 FM Mindoro, 88.3 1FM Legazpi, 96.7 1FM Tacloban, 95.1 FM Palawan, 95.9 1 FM Butuan, 96.1 FM Surigao. At huwag kalimutan ang mga nakikinig din po sa mga provincial stations ng Radyo Pilipino. We have DCTC Tarlac, DZLT Lucena, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DYRM Dumaguete, DYRL Bacolod, DXOW Davao, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXCO Cagayan de Oro. So, ngayon pa lang na narinig nyo na po, di ba mga kabahagi, tayo nakakalat sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Of course, marami din tayo mga viewers abroad dahil po sa iba pang mga media platforms ng ating program. Nandiyan na si Tony Rock at nagpaparamdam. Hello, good Thursday sa inyong lahat dyan. Yes, good Wednesday night naman sa inyo dyan sa Texas, USA, Tony Rock. Batiin na rin natin si Cesar Galindas ng Hong Kong. Nandiyan rin po sa Hong Kong si Kabahaging Uno Maki. At marami pa mga kabahagi natin. Si Dennis Karunungan. Oo, kabahagi natin yan from Australia. Ang sabi nga ay BFF ni Kabahaging Willie or ni Prof. Willie Perez. Sige po mga kabahagi, magparamdam na, di ba? Oo, inaantok pa ba? Tutulog-tulog pa ba? Kasi masarap matulog ngayon, eh, no? Paulan-ulan. Okay, so mamaya po, no, we are expecting a chief economist po ng RCBC. Ha, upang pag-usapan ang inflation rate sa bansa. Of course, takbo pa rin po ng ekonomiya natin, ha? At marami pang iba, no, na may kinalaman po sa pagkakaperahan ng ating bansa, 'di ba? Oo. So, inquiring about investments, ha? Nakakatulong ba itong mga investments na ito para po mapalago or kumbagay maharangan or ipagtambla natin doon sa problema na kinakaharap natin dulot po ng iba't ibang mga kadahilanan kaya ganito, no, naghihirap at sabi nga ipatuloy po, no, maraming kababayan natin, especially those poorest of the poor na hirap po, no, sa kanilang mga gastusin sa pang-araw-araw, no? Samantala mga kabahagi, nandiyan pa rin po ang ating mga updates, andiyan pa rin po ang mga reports na magmumula po sa mga masisipag nating kabahagi sa labas ng himpilan, yung mga nasa provincial stations natin na maghahatid ng balita. Una muna sa ating update, panalo ang world number 20 Philippines na si Alex Ayala laban kay Alicia Parks sa round of 64 ng 20.

0: 26 Canadian Open na sa pamamagitan po ng score na 6-1, 4-6 at 6-2. Aabante po si Ayala sa round of 32 laban kay world number 76 na si Katie McNally. Yan, diba, no? Patuloy na umuusad. Talaga naman at mukhang matatagalan na. Matatagalan doon sa iba yung dagat si Alex dahil patuloy po ang kanyang pamamayagpag ha, sa larangan ng tennis. Nako. Eto, ayan. Ako, nagparamdam na si Dennis Karunungan. Dennis, naunahan kita. Nabati na kita bago ka magparamdam. Sabi niya rito, magandang umaga po, kabahagi, and God bless. Ayun. Magandang araw po, and God bless us all. Diba, no? Patnubayan tayo, lalong-lalo na ito. Patuloy po ang mga pag-ulan dito po sa Pilipinas, no? Hindi lamang Metro Manila, gayon din sa iba't ibang panig ng ating bansa. Update tayo, kaugnay sa panahon na pag-uusapan na rin po ang mga pag-ulan na nanatili po sa kalupaan ng Abra, ang tropical storm na si Maymay. Actually, kanina madaling araw, lumapag na siya. Oo, hindi naharangan ni Vincent. Sabi ko sa'yo, Vince, harangan mo siya. Nakapasok tuloy at lumapag na. At ngayon nga po mga kabahagi, itong bagyong si Maymay ay namataan po sa paligid ng Banged, Abra. Alas 7 po yan ang umaga ngayong araw na ito ng Huwebes, Agosto 6. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot po ng 65 kilometro kada oras at pabugso rin ng hangin na umaabot naman po ng 110 kilometro kada oras. Habang kumikilos, hilagang silangan, yun lang. Nasobrahan tayo sa hilaga. Baka sabihin, dulong, hilagang hilaga na yan. Okay, so pahilagang silangan sa bilis po na 10 kilometro kada oras. Ayun. Samantala, ito ho, no, sa update pa rin po ng PAGASA DOST na natin nakataas ang Tropical Cyclone Wind number 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Region. Ako, mga kabahagi, yung mga naaabot po ng signal natin dyan sa parte po ng Ilocos, ingat-ingat po kayo, no? And even sa Cordillera na nasa signal number 1 naman na umiiral sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Napansin nyo po, this past few weeks, ano, kung saan po sunod-sunod ang pagdating ng mga bagyo at LPA, bahagi po, no, ng Hilagang Luzon ang naapektuhan. Ayon pa rin po sa PAGASA, posibleng humina ang bagyong Maymay bilang tropical depression habang tinatahak ang Hilagang Luzon, no, or yung Northern Luzon at maaari ding maging low pressure area sa oras na makarating ito sa Philippine Sea. Ayun. So pagdating, dapat ngayon na, wag na yung pag-abot mo sa karagatan sa kakahumina, no? Anyway, yan po pagtaya po ng PAGASA habang tuluyan pong magsasanib ang sirkulasyon ng Typhoon Dolphin. So asahan natin dahil sa nakikita po na yan, no, ng PAGASA sa kanila pong mga weather equipments, no, asahan natin na patuloy pa po ang masungit na panahon ngayong araw na ito at most probably hanggang mamayang gabi, ha, at dire-diretso hanggang tomorrow, no. Ang ano na lang natin dito, yung pagbilis, pag mas mabilis po kasi ang paglabas, no, definitely medyo makakahinga-hinga tayo bago ho pumasok na naman ang mga bagong ulan. Samantala, or bagong bagyo. Samantala mga kabahagi, si Lardy Navarro, ako tiyak ka, problemado rin ang kabahagi natin sa Mindoro at Romblon, ayan, lalong-lalo na, no, Mimaropa area dahil sa ano na ito, no, sama ng panahon. Eto naman si Lardy, ang bitbit niyang balita, may kinalaman sa pagpasok, pagbebenta at transportasyon ng mga frozen, ha, na karne dyan po sa Oriental Mindoro na pansamantala pong ipinagbabawal. Kabahaging Lardy Navarro, ibahagi mo na yan.
1: Magandang araw at kabahaging Amet. Pansamantalang ipinagbawal sa Oriental Mindoro ang pagpasok, pagbebenta at transportasyon ng frozen pork hanggang 31 ng Agosto taong kasalukuyan. Ito ay matapos lagdaan ni Oriental Mindoro Governor Romualdo Vance A. Dolor ang Executive Order No. 48, Series of 2026 na nagsususpende sa pagpapatupad ng naunang Executive Order No. 4, Series of 2025 na nagpapahintulot sa pagpasok, pagbebenta at transportasyon ng processed pork sa lalawigan. Ayon sa pamunang palalawigan, layunin na hakbang na mabigyan na mas malaking oportunidad sa merkado ang mga lokal na hog raisers, mapataas ang demand para sa lokal na alagang baboy at makatulong sa pagbangon ng industriya ng pagbababayan sa Oriental Mindoro. Sa loob ng isang buwan, susuriin ang pamunang palalawigan ang maging resulta ng suspension at dito ibabase ang mga susunod na hakbang ng ehekutibo. Kasabay nito, naghahain din si Governor Delor ng liham sa sangguniang palalawigan bilang tugon sa mga kahilingan ng mga hog raisers kabilang ang panukalang ordinansa na magtatakda na mekanismo para sa farm gate price ng buhay na baboy. Layunin itong makatulong sa pagtatakda ng mas patas na presyo para sa mga lokal na magbabapoy at mamimili, gayon din sa pagpapatupad ng mga hakbang para maprotektahan ang lokal na produksyon at maisulong ang patas na kalakalan. Ayon sa pamalang palalawigan ng Oriental Mindoro, bahagi ito ng koordinasyon ng ehekutibo at legislatibo upang palakasin ang lokal na industriya ng pagbababoyan habang pinangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili. Ang naturang gawain ay pinangasiwaan ng Provincial Veterinary Office sa pamumuno ni OIC Provincial Veterinarian Dr. Alfredo Manglikmot. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1 FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinapat, mag-uulat na si Mampanig Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo, todo!
0: Maraming salamat kabahaging Lloyd Navarro ng Mimaropa or DZYM Mindoro. Ay, batiin natin si Nel Sanggalang, kabilang po sa mga nanonood sa atin ngayon. Sabi dito ni Nel, magandang umaga pa kabahagi. Bagamat malakas ang ulan dito sa Alaminos, Pangasinan, ay sumingit pa rin. Ayun, sumingit pa rin ako at nakinig sa serbisyo todo-todo. Good day. Maraming salamat sa labigi po pagtutok dito sa ating programa, kabahaging Nel Sanggalang. Mga kabahagi, magpo-post tayo for break. Magbabalik agad ang serbisyo todo-todo.
3: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
4: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
5: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
6: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
7: Online at on air.
6: Expect non-stop tawanan,
7: kwentuhan
6: at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
7: Balagbagan na!
4: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
4: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa programang Serbisyo Todo-Todo at pumapasok na po tayo sa second quarter ng programa. Naku, marami tayong updates regarding ano, no? Marami kasi magandang balita ngayon sa larangan ng sports. Eto po, after nating ibalita ang tagumpay ni Alex Ayala, nasungkit naman ni Olympic pole vaulter EJ Obiena ang kanyang ikapitong ginto medalya ngayong 2026 matapos manaig sa Stavhok Sprung Meeting sa Jockrim, Germany. Uy, nakita ko yung ano niya, no? Nung una, natakot ako. Ah, natakot ako kabahaging Vince kasi parang hindi kakayanin. Napakataas pero grabe, ang galing. Ha, tinalo po ni Obiena, or tinalo ni Obiena ang taas na 5.83 meters. Dahilan upang mapasa kamay niya po ang kampyonato at ipagpatuloy ang kanyang mahusay na kampanya ngayong season. No, ganun talaga eh, diba? May pagkatalo, may pagkapanalo. Kaya nga sabi nga dun sa mga aspiring, no? Yung mga nag-aspire po, no? Na maging international athletes. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil lang natalo kayo sa unang pagkakataon or pangalawa. Strive to do good at makakamit mo rin ang ginto, di ba? Samantala, teka muna, si Chris Gonzalez, may hatid ng balita, preemptive evacuation sa bayan po ng Agno, Pangasinan. Ipinatupad, Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
8: Bahaging met ang lokal na pamalang bayan ng Agno dito sa lalawigang Pangasinan ay nagpatupad ng preemptive evacuation bilang tugon sa epekto ng bagyong Maymay. Isinagawa ng akbang alinsunod sa umiiral na municipal ordinance na nagsisilbing gabay sa pagpapatupad ng preemptive evacuation. Inaprubahan ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa pamamagitan ng virtual voting ng mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Naging maayos ang operasyon sa tulong ng koordinasyon ng Municipal Social Welfare and Development Office, ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, at mga barangay disaster risk reduction and management committee at mga volunteers. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng hakbang, inilikas ang isang pamilyang residente ng barangay Aluling ayon sa MDRRMO, bagamat hindi pa gaanong nararamdaman ang epekto ng bagyong Maymay sa bayan ng Agno, ay mahalagang maagang maipatupad ang mga hakbang sa paghahanda upang maiwasan ang panganib at matiyak ang kaligtasan ng mga residente sakaling lumala ang lagay ng panahon. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo.
0: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez. Ganyan talaga, no? Kailangan na maagap tayo para sa kaligtasan ng mga kabahagi natin, lalong-lalo yung mga nakatira sa mga malala, mabababaw, no? Or yun talagang lugar na madalas po ay binabaha, no? Tsaka yung mga naapektuhan ng landslide, nako. At ano natin, papurihan natin ano ang mga LGUs dyan po, no, sa lugar na yan, dahil yun ang kailangan natin gawin, natin maagap, no. Sabi nga, ha, daig ng maagap ang masikap, no, diba? Binisan, kilos, hindi yung andyan na po yung kalamidad, natapos na, nangyari na, o, saka tayo kikilos, no? Mas malaki po kasi ang gagastusin, no? Ng ating pamalaan dyan. Samantala, eto, ha? Kasabay po ng mga problema na yan. Ano ba yun, ha? May baha, merong mga sungit ng panahon. Sumasabay naman itong bulkang mayon na kapagtala po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or the PHIVOLC ng 13 volcanic earthquakes at tuloy-tuloy na lava flow sa bulkang mayon ngayong araw nito ng Huwebes, Agosto 6. Nanatili po nakataas naman ang alert level 3 dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkan. Kaya patuloy pong pinapayuhan ang publiko na umiwas sa loob ng permanent danger zone. O, yung tinalaga po, no, na PDZ. No, at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Okay? Ang ano dyan, alam ko, parang allowed pa rin, no, na meron tayong mga observers, no, even local and foreign observers. Kaya dapat talaga, no, wag kayong magpumilit na pumasok dyan sa PDZ na yan, dahil malalagay po talaga kayo sa alanganin, lalong-lalo na po at aktibo po ang bulkan. Balikan natin si Lordy Navarro. Isa pang balita. Talaga naman hataw, no? Iba talaga pagka nakainom siguro ng ilang kape na ba nainom nito, no? Gising na gising eh, di ba? Iba na antok kasi malamig ang panahon. Anyway, Lordy Navarro, Oriental Mindoro Provincial Hospital tumanggap ng bagong medical equipment na nagkakalaga po ng 79 milyong piso. Wow! Kanino kaya galing ito? Lordy Navarro! Ibahagi mo na yan.
1: Magandang araw at kabahagi nga, Met. Umabot sa 79 milyon peso ang halaga ng bagong medical equipment na ipinakaloob sa Oriental Mindoro Provincial Hospital o OMPH sa Calapan City nito na ikalima ng Agosto taong kasalukuyan. Kabilang dito ang mga ventilator, CPAP machine, cardiac monitor, ECG machine, infant incubator, phototherapy machine, portable ultrasound at iba pang kagamitang medical. Bahagi ang mga ito ng kapo ang 102 milyong pisong medical equipment na dumating sa Oriental Mindoro kamakailan. Ayon sa pamahalaang palalawigan, layunin nito mapalakas ang kapasidad ng OMPH at mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo medical sa mga pasyente. Tiniyak din ni Governor Romualdo Fonsdalon na sasanayin ang mga kawaniin ng ospital sa tamang paggamit ng mga bagong kagamitan. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat at sumampan Panig de Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo, todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Lordy Navarro! Uy, si Sydney Miqua, nagparamdam! Sabi niya, good morning, Met! Balita mula sa Canada dahil panalo na naman si Alex Ayala. At ayun, mga kawan at kabahagi ka, maka dyan. Yan na actually ang pambungad na update natin, ang pagkapanalo, no? Ni Alex Ayala. Cheering! Ang lahat po ng sambayan ng Pilipino! Ayan, dinig na dinig nyo. Cheers, di ba? Oo. Mga katabi po yan ni Vincent ta, na nag-iingay ngayon. Tama na! Nag-iingay-ingay eh. Teka muna, sandali lang. Sila Lani Salvio Villarosa nanonood sa atin. Magandang araw, Lani. At sa iba pang mga kabahagi natin, na nakatutok talaga naman. Ha? Oo, dire-diretso yung ano ko. Nakikita ko dun saan nanonood sila. Okay, eto na muna. Update na naman. Wala kay Tony Sandoval. Ha? Lucena City na tili pong component city dahil hindi makompleto o hindi nakompleto ang mga rekisitong itinakda ng saligang batas para maging highly urbanized city. Ayon po yan sa DILG. Kalungkot naman ito. Sana ma-accomplish na lahat ng mga rekisitos. Tony Sandoval! Ibahagi mo na yan.
9: Nilinaw na nga DILG sa sertifikasyong inilabas sa May 13 na 2026 na ang Lucena City ay nananatiling component city ng Quezon Province. Ayon sa DILG, ang legal na katayuan ng lungsod ay nakabatay sa mga umiiral na provision ng konstitusyon at local government code, gayon din sa DILG Opinion Number 171 Series of 2025. Ayon sa DILG at sa Provincial Legal Office, bagamat nakatugon ng Lucena City sa mga rekesito hinggil sa populasyon at kita, hindi umano makumpleto ang iba pang mga hakbang na hinihingi ng batas upang maging ganap na highly urbanized city o HUC. Kabilang dito, ang deklarasyon ng Pangulo sa pagiging HUC ng lungsod at ang mandatoryong ratifying plebiscite na kinakailangan upang maging epektibo ang konversyon. Ipinunto rin sa DILG Opinion Number 171 Series of 2025 na ang conversion ng ibang component city tungo sa pagiging highly urbanized city ay may malaking epekto sa mga karapatang pampolitika at pang-ekonomiya ng mga mamamayan at ang lalawigang direktang maapektuhan. Dahil dito, mahalagang maisagawa ang plebisito alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Bilang component city, nananatiling bahagi ang Lucena ng Quezon Province para sa mga usaping itinakda ng batas. Kabilang ang patuloy na pagboto ng mga kwalipikadong residente para sa gobernador, vice-gobernador at mga miyembro ng sanggunian panlalawigan alinsunod sa Lucena City Chapter. Binigyan din ang DILG na ang paglinaw sa legal na katayuan ng Lucena ay isang usaping legal at konstitusyonal at nakabatay sa umiiral na batas at mga opisyal na opinyon. Ano man ang klasifikasyon ng lungsod, ay nananatiling layunin ng pamahalaan ang patuloy na paghahatid ng mahusay na serbisyo at pagpapaunlad ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Mula dito sa DCLT at 98.3 1FM Lucena, ako si Tony Sandoval. Sa mga paning na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo, todo!
0: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Ang laki advantage pagka kinikilala bilang highly urbanized ang isang syudad. Kasi syempre, politically speaking, pagka panahon ng eleksyon, 'di ba, mas maraming mga napapansin to ng mga politiko, 'di ba, And of course, yung mga budgets, mas malaki ang budget dahil mas malaki ang balik, sa pamahalaan, kung malaki ang napopondohan ng tama, ay mas lalo pang yayabong, 'di ba, ang syudad na iyon. So ang daming factors, pero yun nga, dapat ay maging okay lang yun para sa akin na maging mabusisi, sinuman, nagdedeklara, ng isang syudad bilang isang highly urbanized city. Uy, batiin natin si Ma'am Janet. Parang ngayon ko lang nakita ang pangalan ni Ma'am Janet nanonood sa. Ma'am Janet Lagura Pamintuan. Hello po sa inyo. Ingat po kayo diyan sa Jensen. At patuloy po tayong tumatanggap ng mga updates dito, ha. Again, nako, maganda po ang ating topic, especially po doon sa mga nagaantabay sa lagay ng ating ekonomiya. Ha? Mga kabahagi, antabayanan nyo dahil mamaya po inaasahan natin makaugnayan na isang ekonomista, At mula po sa isang premyadong bangko, ha, ang makakaugnayan natin in the name of kabahagi Michael Ricafort. Siya po isang chief economist. At pag-usapan po natin, ito pong inilabas na datos po ng Philippine Statistics Authority, regarding inflation rate. At ano pang bagay na gusto niyo pong malaman, may kinalaman po sa ekonomiya, maaari po nating itanong yan. So ngayon pa lang po, mag-text na po kayo or mag-komento habang nanonood sa ating social media platforms. At hello din. By the way, mga kabahagi, for those who wants an update sa pagkaho hindi na po tayo nagsasahim papawid, pwede po kayo makasilip sa Radyo Pilipino Digital natin. Okay? Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Diyan lang kayo, kabahaging Tony, Cecil, Ma'am Janet, and Sydney. Gayun pa kay kabahaging Lailani Salvio Villarosa. Tutok lang, magbabalik ang programang Serbisyo Todo-Todo!
3: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
10: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
11: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
12: Radyo Pilipino.
13: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
14: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast tambayan na para dyan.
15: Online at on air.
16: Expect non-stop tawanan,
17: kwentuhan at balagbagan na may sense.
18: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
19: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
20: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo habang inaantabayan na natin ang ating very special guest for today. Kabahaging Vince, isang bagsak naman dyan para sa mga nagsa-celebrate ng birthday!
19: Happy birthday!
0: Yes! Batiin natin ang happy birthday. Ilang kabahagi natin to? Dalawang doktor. Abang, nakita ko po nagsa-celebrate ng birthday. Unang-una na, ha, si Dr. Esmeraldo Ilen. Ayan, ang ating former butihing director mula po dyan sa Jose Fabella Hospital. No? Nakilalang kilala talaga pagdating sa pagpanganganak. At gayon din batiin natin, ha, si Dr. Maalidin Birwar, ang ating kabahaging nephrologist from the National Kidney and Transplant Institute. Hello po mga doktor na nagsiselebrate ng birthday. At gayon din, ha, ngayon pala ang araw ng kapanganakan din ni Yusek Juni Castillo. Yan, ha, si kabahaging Juni po ay nakakasama natin every time may mga ano, no, may mga problema sa kuna, no, yung mga ganyan, mga tinututukan po ng Office of the Civil Defense. Yes, okay. So, hello po sa inyo and happy birthday. Sana po ay maisingit pa rin natin ang celebration bagamat ito masungit ang panahon. Sabi nga, umuulan ng blessing. Ah, diba? Oo, sa kanilang kaarawan. Samantala mga kabahagi, sa atin na pong alternative communication, ang chief economist ng RCBC. At minsan na rin po nakasama natin dito sa programa si kabahaging Michael Rica Ford. Magandang araw, kabahaging Michael. Welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Muli po, Met Minyon of Radio Pilipino.
21: Ay, magandang umaga po, Ms. Met, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back.
0: Yes, yeah, so po, unang-una maraming salamat ano, sa pagtugon sa amin pong tawag ngayong umagang ito. Eto na, kunin ko po ang reaction nyo dito sa sinasabing ipinalabas po no, na datos ng PSA. Ang ating pong inflation rate sa bansa ngayon ay umabot ng 6.2. Base po yan dun sa kanilang nakalap na mga datos ng July. Ha? July. Ito, yung katatapos lang po na buwan. Ano po ang masasabi nyo rito sa inflation rate natin sa ngayon?
21: Medyo bumagal siya.
0: Mm-hmm.
21: Kasi pangatlong buwan na po bumagal yan. Parang last month nung June,
0: opo,
21: 6.4 yan.
0: Yes.
21: Tapos nung galing yan ng nung May 7.2. So, pababa yung pabagal siya, no?
0: Opo.
21: Pero elevated pa rin.
0: Mataas pa rin.
21: Kasi, mataas pa rin kasi yung target ng central bank, 2-4%.
0: Oo.
21: Kasi understandably, yung gera, bunsod po yan sa gera, Ms. Met, eh.
0: Mm.
21: Kaya, mm-hmm, at least, kahit pa paano, yan ngayon, patungo sa kapayapaan yung usapin, no? Between Iran and the US. Kaya yung langis, medyo bumaka pa recently. Kahit pa paano, nasa ano siya. It's the lowest in 3 weeks,
0: mm-hmm,
21: no, since the third week of June.
0: Opo.
21: And it's also among the lowest since early March.
0: Yes.
21: O halos karamihan, mm-hmm, ng inakit niya nung gera, bumaba na.
0: Yeah.
21: Elevated pa rin. Mm-hmm. Kasi tingnan niyo pag namili dito sa mga diesel natin, gasolina, karamihan ng diesel, mga nasa 80s, pinakamura 80s, 90s.
0: Yeah.
21: So, depende kung sa lugar, no?
0: Opo.
21: Yung gasolina, mga pagpalagay na natin, 80s to 90s din, no? So, bago mag-gera, 60s or even 50s to 60s.
0: Oo, umaangal na tayo noon, ha, noong mga panahong yun.
21: At least, sige, kahit pa paano, hindi na siya doon sa 100, yung world oil price.
0: Yun nga.
21: Yung diesel, galing yan ng 150 to 170 nung Abril.
0: No? Yung katindihan, ano? Oo. Yung katindihan ng bakbakan.
21: Hindi na ganun kalala.
0: Oo.
21: Pero mataas pa din.
0: Anong nakita nyo aside doon sa ano? It is merely because of this medyo paghupa, ha? Ng ng gusot sa Middle East. Ano pa yung nakikita niyong dahilan kung bakit medyo bumagal po itong pagtaas ng ating inflation rate?
21: Medyo, well, kasi yung datos yan eh. Respetuhin natin yan. Kasi kahit papano, yung net rollback mula nung, di ba kasi yung unang interim deal kasi ng kapayapa, yung interim peace deal between the US and Iran,
0: yeah,
21: happened around middle of June, di ba? June 15 to around June 17.
0: Oo.
21: So bigla bumagsak yung, yun talagang napakababa. Halos naburay yung inakyat ng gera.
0: No,
21: ganun katindi yung pagbaba ng langis. So may rollback po tayo nakita.
0: Oo.
21: Pero ganun pa man din po, naisoli yun eh. Pagdating ng July na isole, umakit ulit kasi nag-away na naman sila noong July 11.
0: Oo.
21: Parang on and off eh.
0: Yes.
21: O ngayon, pati na naman, parang ceasefire muna, patungo sa usapin. Hindi kasi sila direct na nag-uusap.
0: Tama.
21: Dumadaan sa intermediary.
0: Yun ang, sa tingin niyo ho ba, yun yung isang posibleng dahilan kung bakit ganun, na nagkakaroon ng problema, is it because of the intermediaries between the two countries?
21: Ay, kasi ayaw talaga nila mag-arap.
0: Ah.
21: Hindi, yung lalo na yung Iran, sila yung ayaw humarap.
0: Ayaw humarap.
21: Kasi, di ba, na-assassinate yung leader nila?
0: Oo.
21: Unang araw ng gera.
0: Iniiwasan nila. No, iniiwasan nila yung mga ganong pagkakataon. Pero ito, kabahaging Michael, ano, ang binabanggit ng marami mga kabahagi natin, especially yung mga naghihirap, ha? Kumbaga, parang wala namang sabihin nga, medyo bumagal, but still, ramdam na ramdam pa rin ang hirap ng mga kabahagi natin. Especially dun sa tinatawag natin poorest of the poor. Kahit maliit lang po ang itinaas, no? Ha? Pagdating sa pagtaas ng presyo ng bilihin, hirap na hirap sila.
21: Mahal pa rin. Ako nga rin medyo nagulat. Di ko nasa na magsi-6.2. Tingin ko nga mga 6.6 eh.
0: Ah, okay.
21: Pero may pagtaas pa rin yun. Kasi, kasi una, naisuli naman. No, nag-away uli yung US at Iran magmula noong July 11.
0: Mm-mm.
21: On and off eh. Minsan titigil, tapos babalik. No? Depende yun sa, kasi pag ina-atake ng Iran yung mga ships sa Strait of Hormuz, gumaganti yung US. Or kung tapos gaganti naman si Iran, tirahin yung mga bases.
0: Tama.
21: O ganun na nangyayari. Parang nagiging vicious cycle yung gantihan nila.
0: Oo.
21: Kasi gusto kasi ng Iran, may control siya doon sa Strait of Hormuz. Doon sila hindi magkasundo. Ngayon, itong inaayos nila through the intermediaries, 60 days ulit na they'll try to normalize again yung flow of ships sa Strait of Hormuz. Kasi hindi nila na-commit yun. Dapat 60 days siya mula nung June 17 hanggang August 17. Ito, permanent deal na dapat.
0: Yes.
21: So parang extension yung lalabas.
0: Oo.
21: Kasi hindi sila magkasundo doon.
0: Sa totoo lang,
21: hindi nila na-achieve yun.
0: Sa totoo lang, kabahagi, meron tayong mga nakakaugnayan na mga, na mga seaman, sila ay mga tanker ang hawak nila. At ngayon ay nakaposisyon sila doon sa may bandang Strait of Hormuz na talaga namang halos hindi sila gumagalaw. Nandun sila sa medyo na lugar na hindi posibleng maabala o di kaya matira. Pero yun nga ang problema, nagiging hindrance ito sa maayos na transaksyon, no? And yung kanilang deliveries ay naaantala. Ah? Kaya, alam mo naman, pagkalangis ang pinag-uusapan, di ba, kabahagi?
21: Pero naman, yan, sige, ngayon. Bumaba na siya. At least hindi siya na-sustain above, yung world oil price, hindi na-sustain above 100. Nag-102 yan nung, July 23.
0: July,
21: 2 weeks ago.
0: Oo.
21: 102. Galing na yun, yung pinakamababa niyan, mga 70 yung Brent crude. Siyempre, from 70 to 102. Kaya umakyat na naman.
0: Tama.
21: Kaya nga, mahal talaga yung langis.
0: Yeah.
21: Kasi ang tinuturo na kay Dailana, kasi maybe in fairness, talagang pa rin, yung rollback nito mga nakaraang mga buwan, mas malaki pa rin kasi dihamak na mas mataas kasi noon. Pero mahal pa rin. Hindi na kasing taas ng Abril, at bago nung nagkaroon ng interim deal si Trump tsaka yung Iran noong June 15 to June 17 yun eh. Doon nag-improve talaga todo-todo yung pagbaba. Pero ngayon, syempre, dahil sinoli ng konti. Pero at least hindi na gano'n. Mahal pa rin, pero hindi kasing mahal. Pero may net increase. Ito pa yung iba.
0: Oh.
21: Nag-packet ng yung inflation, yung pag hinimahimay natin yan. Kasi mataas yung bigas.
0: Mm-mm.
21: 17.1% year on year yung tinaas.
0: Tama.
21: Kaya nang pures at the poor yung makaramdam niyan. Kaya nga yung datos doon sa ano, yung bottom 30% income brackets ng mga Pilipino,
0: mm-mm,
21: mas mataas yung inflation nila sa ano, mga, more than 8%.
0: Oo, laki.
21: Eh, kasi samantaling ano, 6.2%. Kasi dahil ito nga eh, umakit yung bigas ng 17% year on year. Mas marami kasi nalimitado yung income nila, yung poorest of the poor.
0: Mm-mm.
21: Eh, karamihan ng budget nila napupunta sa bigas.
0: Yun.
21: So, mas ramdam nila yung pagtaas ng presyo ng bilihin.
0: Oo.
21: Kasi walang makakatanggi dyan. Mahal pa rin yung mga bilihin.
0: Oo.
21: Eh, ganito lang, parang konsolasyon lang muna sa ngayon. Pero mixed feelings yan eh.
0: Mm-mm.
21: Nagka-TRO doon sa wage hike, Metro Manila.
0: Yes, oo. Hindi hindi tinuloy itong ano, no, 85 pesos na increase.
21: O may TRO. Umuna, no? Let's see kung ano yan, no? Temporary restraining order. Tingnan natin kung magkakatechnicality dyan, di ba? Kung ma-overrule ba yan or ililift ba yan.
0: Kasi nga, di ba, kine-question, bakit ano? Bakit ang Pasig RTC ang naglabas nito? Di ba? And sa ano yun? Wage board yung naglabas ng kautusan. So, yun yung
21: meron kasi nagpetition dalawang company. So, well, at least we'll see in the coming days kasi parang lumalabas delayed ba to o deferral or we'll see, no? Kung kasi ano na yan eh, jurisprudence yan. Kumbaga, yung judicial system yung magtatalakay dyan eh. Yung mga korte, no?
0: Tama.
21: So, ganito. Yun kasi mix yung view doon. Eh, may mga umaasa, sige, dagdag kita. Parang relief measure siya sa mga makakatanggap. But the thing is, realidad, yung mga magbabayad niyan, mga negosyo, mga employer, mga profit or for non-profit, basta magbabayad sila mataas sa sweldo, ang mangyayari niyan, ipapasa nila yung mataas na labor cost sa mga produkto nila.
0: Yan, oo.
21: Goods and service tataas.
0: So, bibili na naman, yung bilihin naman natin, di ba? Doon naman sila babawi. Oo.
21: Kung kaya nila magpasa, ipapasa nila yan.
0: Mm-mm.
21: Kung may tatawag doon, pricing power.
0: Tama.
21: Yung iba kasi walang masyadong pricing power.
0: Oo.
21: Well, it's either they're forced by the competition, may competition sa among local players, or may competition sa imported or alternatives, or minsan nasa values na rin nila.
0: Minsan, pero
21: yung iba kasi, yun. Kaya yun po yung mga, yun ang next major factor.
0: Pero ito yung plano ng ating pamahalaan at bagay na binanggit din ng ating Pangulo sa katatapos niyan, Sona, na kumbaga pataasin or papalawakin ano, ang mga makikinabang doon sa tax relief, di ba, no? Doon sa mga, kumbaga yung mga kumikita ng gantong certain bracket, no, ay makapabilang doon sa mababawasan ng buwis, di ba? Ito ba ay maganda? Dahil sabi nga, hindi na ito kukunin sa mga negosyante, sa mga kapitalista o mga employers na usual binabawi nila dun sa mga consumer goods nila. Sa anong nakikita mo rito, kabahagi Michael?
21: Ay, wala pa po talagang detalye.
0: Oh.
21: Pero ganito yan.
0: Mm-mm.
21: Siyempre, hindi libre yan. Mawawalan sila ng kita. So sige, magbibigay sila ng tax relief.
0: Oo.
21: Di ba, plano, taasin yung threshold para exempted sa
0: tax,
21: withholding tax.
0: So,
21: 350,000 pesos kung 250,000. Pero may pagkukuhanan yan. Kasi siyempre, malaki na yung
0: sa utang bababawi
21: ng bansa. Yung budget deficit. So they're trying to tax on yung excise taxes. Yan, yung mga medyo luxurious na yung mga considered na hindi siya yung basic necessities.
0: Tama, oo.
21: Why? Ipa-finalize mo yan kasi isa sa batas pa yan. Papasa pa yan ng Kongreso.
0: Medyo matagal pa, no? Oo.
21: Matagal pa.
0: O, debate pa itong matindi sa Kongreso.
21: yung ano rin, di ba, pinasaris ng lawmakers yung sa tax relief. Ilan din legislate din yan. Kaya nga importante, magtrabaho, ano, maglaan silang oras sa pag-focus to sa mga importanteng pupunto sa mga yung ano rin, i-level up yung governance standard.
0: Yes. No?
21: Yung mga priority reform measures mapa sa improving governance, yan yung sa kabubuti ng yung mga tax relief na yan. Siyempre, yung pang-offset doon, Siyempre yung mga kinukonsumo ng mga medyo may kaya.
0: Yeah,
21: sweetened beverages.
0: Eh, iba, siyempre, mas gusto na yan. Na, kasi doon naman sa mga may kaya, yung mga mayayaman, doon naman ko.
21: Okay. Okay. Kasi yung ano, no, yung, well, kasi siyempre, kung, well, siya, it would boost spending, pero baka yung ibang presyo ng bilihin, yung mga medyo, hindi yung kaila, yung mga, hindi na basic necessities, yung mga, medyo wants na.
0: Yes.
21: O yung mga,
0: doon na lang.
21: Yun nga, yung mga high, yung mga luxury, considered na luxuries, no? Mm-hmm. Doon kukunin yun, para, tama, gagawing mas, ano, progressive yung taxation, meaning to say, yung mga may kaya, yes, at hindi naman talaga sobrang importante yung purchases, mm-hmm, na yun. Yung iba nga, dinidiscourage eh, kasi kung matatamis, health risk yan. No? Yung mga parang syntaxes. Yes. Pero syempre ito, pa-finalize pa ito. Pati yung mga friendly sa environment, okay, yung mga plastics, mm-hmm, and yung mga mamahalin ng mga gamit. No?
0: Yan.
21: Whatever, kung ano man yun, kung ano yung ma-finalize sila. No? Kasi okay, bago pa lang eh. Mm-hmm. Ano pa yan, dadaan pa sa committee levels yan, sa lower house, Senate, yeah. So, magkaano pa
0: medyo
21: yan?
0: Matagal pa natin mapapakinabangan. Oh, anyway,
21: may deliberation pa po.
0: Mm-mm. Anyway, nako.
21: Tas,
0: oo. Marami pang aantayin, ano, na panahon para ho makamit ito ng sinasabing ang masasakop dun sa threshold na iyon. Anyway, kabahaging Michael, thank you very much sa oras na binigay mo. Any parting words para sa mga kabahagi nating nanonood at nakikinig sa atin na yon? Go ahead.
21: Well, ngayon, tulad nga ng ano, gusto ko rin dagdag no, sa parting words. May El Nino pa tayong umulad pa, pero yung El Nino, expect less strong eh.
0: Yeah.
21: Parang mga September, October, start ng strong El Nino na tinitawag. Medyo ano to ha, seryoso to kasi tataas yung presyo ng agricultural products. Yung bigas, tumaas na, di ba? 17.1%. Pero ano rin, eh, kasi world price ng bigas, nasa highest in more than a year. Dahil yung El Nino, magmula, maraming bagay dito sa East Asia, tulad na hanggang India yan, Indochina, dito sa Pilipinas. Kaya tataas yung magiging below average rainfall later this year. Fourth quarter yon hanggang early next year. So, maaring makadagdag pa yun sa mga presyo ng bilihin kasi tataas yung presyo ng bigas at ibang food item. So, okay, yun po yung just to complete the picture.
0: Yes, oo. So, talagang maghanda tayo, no? Ha? Ang purchasing power ng mga kabahagi natin, na kung pwede pa, mag-ano ng konti, no? Magpigil-pigil pa, ha? Para may ma-sustain pa tayo at magamit pa natin sa mga susunod na panahon. Again, maraming salamat sa iyo, kabahaging Michael Ricafort, ano, sa oras na binigay mo. And mabuhay po kayo, no? Mag-iingat lagi, lalong-lalo na itong panahon na ito, nag-uulan.
21: O, tignan po natin yung wage hike kasi yun naman ang panapat nun. Para, yun, look forward din. Pero yun nga lang, may epektory sa presyo.
0: Yes.
21: Maraming salamat po, Ms. Met, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to read up.
0: Ingat po! Okay, so yan mga kabahagi, nakasama natin dito sa ating programa, no? Ang, nako eh, sabi nga mga eksperto ito pagdating sa pinansyal na lagay ng ating bansa, no? Yung ating kaperahan, na dahil lahat tayo makikialam dyan. Nakasama po natin ang Chief Economist ng RCBC, si kabahagi Michael Ricafort. Mga kabahagi, magpupasan tayo for a break at magbabalik ka agad ang serbisyo. Todo-todo!
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
5: Serbisyo todo-todo.
19: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
22: Sasahim papawid na
23: Professor on Air.
24: Professor on Air.
19: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
24: Professor on Air.
25: Professor on Air.
19: Talino, kaalaman at kasaysayan
24: for everyone.
25: Professor on Air.
24: Professor on Air.
19: Kasama si Professor Willie Perez.
24: Professor Willie Perez.
19: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
1: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
4: Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
6: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
7: Online at on air,
8: expect non-stop tawanan,
9: kwentuhan at balagbagan na may sense.
26: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
27: Balagbagan na!
28: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
29: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programa. Ang oras sa 53 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Naku, ready na ba ang mga pagkain? Ha, ang inyo pong pananghali. Ano yung iba kumakain na habang nanonood or nakikinig sa atin? Ha? Oo, si Angel Oreda siguro kumakain na. Hindi nagpaparamdam eh. Kamusta naman kayo, Lailani Salvio Villarosa, ang inyo pong pananghalian. Samantala, update pa rin tayo, unemployment rate bahagyang tumaas. Umakyat po sa 4.9% ang unemployment rate ng Pilipinas ngayong Hunyo taong 2026. May katumpas po ito na 2.59 milyong Pilipino na walang trabaho. Nakong dami! Ha? Milyon! Batay po yan sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Mas mataas po ito kumpara sa 4.8 and 2.50 million, no? Or katumbas nito ay 2.50 million na naitala po noong May 2026 at 3.7 na porsyento po o may katumbas na 1.95 million na katao noong pong Hunyo. Samantala, umabot naman sa 53.25 million ang labor force ng bansa habang naitala po ang 50.66 million ang bilang po ng mga may trabaho. Nasa 6.11 million naman ang underemployed o mga naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho at iba pang mapagkakitaan. So ito yung mga ano, paraket-raket lang, 'di ba no? Ayun. Okay. So yung po base yan dun sa mga yung huli. Pero mga kabahagi no, itong mga panahon ito eh, 'di ba, mga panahon ng graduation. So dagdag na naman 'yan. Oo, asahan natin mas marami pa, no? Ang bilang na naman na madadagdagan ng walang trabaho, no? Kaya iba talaga nag work online, no? Kung sakali, no? Paraket-raket, ano pa ba? Tinda-tinda, no? Para kumita. So yun lang, para makaagapay rin ho tayo dahil nga ito, ha, ang patuloy na pagtaas ng mga halaga ng bilihin natin, no? Hindi po pwede, hindi kakayanin ang iisa lamang na nagtatrabaho sa isang household, 'di ba? Kung pwede, lahat na magtrabaho, no? Pwede lang siyempre sa mga minors, of course, no? Yung mga mga nakapagtapos na, tsaka si nanay, si tatay, no, eh lahat dapat nagtatrabaho. Sayang eh, no, ang opportunities. Samantala, nako, oras na para ako'y magpaalam. Thank you very much po sa lahat ng mga nanood sa atin, ha. Sa ating very special guest for today, kabahagi Michael Ricafort, maraming maraming salamat sa inyo po mga naghatid ng mga balita. Siyempre, mga reporters natin sa mga provincial stations, thank you. At sa mga tumututok sa atin again, ha, sila Mami Josie, no? Josie Cinto, Cheryl, si Mami Cheryl, also kay Mami Elaine, gayon din kay Dr. Serena Buensalida, Mami Vicky, at kay Chile Gaspi, at syempre kay Daddy Raymond Lazaro, mga Coffee Bean Team Mommies plus one daddy. Of course, maraming salamat sa ating head, Miss Ango, John Serge Magad, Fiana Sweet Ferrer, and Antoine Miquel. Nagsilbi natin director ngayong araw na ito, Kenshin Manresa. Thank you rin sa iba pa mga trainees natin. Of course, from UCC, Cairo Bordeos, Jamina Faustino, Jem Cabrera, Sofia Policarpio, at sa mga UDM trainees din natin. Andyan si Casey De Los Reyes, or sorry, De Los Santos. Ayan. Casey De Los Santos, Ombeline Villarosa, Jericho Sombrano, and Hans Carl Texan. Of course, ang ating co-pilot as always, Vince Daraga, sa supervision ni Engineer Dave. Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo. Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo. Alan Ignacio, Margarine Cuesta.
10: Serbisyo todo-todo.
11: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan niyo kami dito sa Serbisyo todo-todo.
12: Muling tunghayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
13: This is your only one. Your only one.
14: Your only one.
13: Buong Pilipinas. Isa lang ang pinakikinggan.
14: 1FM.
15: Number one.

0: FM.
1: Number one.
2: Time check, 12:30.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
5: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough! Wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: 96.1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: pagsusulat at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
6: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday, from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
8: Why?

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liveride Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveride Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay?
14: Liveride Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveride Pro.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by
2: Liveride Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
17: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday. On 1FM.
18: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
19: It's to dance.
18: Your wish is my command.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum on at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio.
2: Mio. Okay po si Tatay Mio.
3: Opo. Pero tunay po ang pangalan ay Romeo.
2: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong.

0: It's 2:15.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay?
14: Liveraid Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
17: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay! Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay?
15: Liveraid Pro.
14: May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
16: One FM.
17: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. At sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
3: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapaki-pakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata?

0: Texas Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
7: You're so sexy.
8: Are you talking to me?
9: Yeah! 111.

It's not a flower until they bloom. Lick my face.

0: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May Undenatured Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.

0: It is now 4 o'clock.
1: Time check brought to you by M. Lulier.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Po, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum on at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liverade Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kaya pa, ganyan.
9: Sige lang, direk. Kaya.
10: Ikaw ang magsasabing kaya.
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
10: ikaw ang liwanag sa dilim.
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
12: This song is brought to you by Liverade Pro.
13: May Silymarin na?
12: May multivitamins pa?
13: Yan, ang Liverade Pro.
12: Tulog sa pangangalaga ng atay?
13: Liver up na tayo
12: with Liverade Pro.
14: One FM.
15: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use. Kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen-C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen-C Plus yan.
6: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: ulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more! Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
5: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silimari na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silimari na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
11: You're so sexy.
12: Are you talking to me?

0: FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Kaya 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ka! Kaya ba ganyan?
13: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
14: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
15: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
14: ikaw ang
15: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
16: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Jam.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalani
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
4: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. At dyan sa atin, ang ating mga pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mga Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po sa ating paladudunan. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin na sa linya. Ay, naputol. Sige po, tawag po kayo. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, tawag na po kayo. 0969-226-9623 ang ating po namang numero again. 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag na po kayo sa ating mga numero mga kaibigan. At tayo po ay magkwentuhan dito po naman sa ating balado doon. Ang ating po naman numero mga kaibigan na pwede po ninyo tawagan. Again, 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, magandang Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Rodora Dumasis po.
0: Rodora. Okay po. Nanay Rodora, taga saan po kayo nanay?
1: Sa Santa Cruz, Occidental Mindoro.
0: Santa Cruz, Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay Rodora?
1: 66 po.
0: 66. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee, nanay?
1: Opo, uminom na po ako. Mga 3 months na po. Pero hindi pa po natatanggal yung aking manhit ng paa.
0: 3 months na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay. Nung mapakinggan nyo po yung ating programa, nanay, kayo po ba may mga iniinang karamdaman?
1: Opo. Kaya po ako nung nakarinig po na may nagpatotoo na gumagaling sila. Sinubukan ko rin po, pero tinawagan niya rin po ako dati.
0: Opo.
1: Ay di, ako po ay masigla din, maayos din ako matulog.
0: Ayos
1: pero
0: din?
1: Pag maglakad.
0: Oo.
1: Opo.
0: Yung pagtulog niyo po nanay, umukay na?
1: Umukay na po. Tapos, ito na lang po ang aking, itong aking
0: paa.
1: Opo, yung mamanid. Maglakad baga po ako. Kuya Boy, parang mabigat bagay yung aking mga binti.
0: Yan po ba nanay ay napacheck up na po ninyo, nanay Rodora, sa doktor? Ano po sabi ng doktor sa inyo?
1: Ang sabi po ni Dr. Javier ay dyan sa Santa Cruz, mataas daw po yung cholesterol po, mataas daw uric acid,
0: tama.
1: May high blood daw po ako,
0: apo.
1: Tapos daw ay inibisitahan po ako ng good for 3 months po Tito Boy ng nung atorvastatin
0: tama
1: losartan saka may parex po na B1 B6 B12
0: opo tama po yun para po yun sa pamamanhid
1: opo pero 3 months na po rin ako na inom patapos na tapos mag-bloodkin daw po uli ako
0: tama yun Tama po yun. Para makita po ninyo kung bumaba po ba yung... kasi ang sa tingin ko po niya nanay, yung pong nagpapamanhid, nagpapabigat ng inyong pong paa ay dahil po yun sa uric acid. Kapag may ang tao pong mataas po ang uric acid, isa po kasi yung compound, gaya rin po ng asukal at saka yung parang kolesterol na natatagpuan po sa katawan. Ito po yung binabantayan natin dahil yung mataas po na antas ng uric acid ay maaaring magdulot po ng uri ng rayuma o kaya arthritis na tinatawag pong gouty arthritis. Kaya po yan pong nararamdaman po ninyo ay yun po yun. Ang mataas pong antas ng uric acid maaari po magsanhi din ng bato sa bato. Tanda na hindi po lahat ng rayuma ay dahil po sa mataas ng uric acid. Hindi rin po lahat ng bato sa bato ay dahil po sa uric acid. Mahalagang mapasuri po natin. Tama po yun, nagpapasuri po kayo. Kung talagang yan po yung nararamdaman po ninyo. Pero sa tingin ko po, yan po yun. Ano po, yung mataas na uric acid ay isa po sa nagiging dahilan kung bakit po ganun po yung nararamdaman po ninyo. Dapat po ay iwas po tayo sa mga pagkaing mga lamang loob gaya po ng karne, kumbaga atay, lapay at iba pa. Yung po mga bahagi ng karneng pula o yung red meat katulad po ng baboy, baka, etc. Mga isdang galing po sa dagat, yung tinatawag nating saltwater fish. Kumbaga pinaiiwas din po yung pagkain ng sardinas, bagoong at alamang, kabute o mushroom, sita o bata o patani, yung mga beans, beer at alak, tsaka tinapay. Pero dapat po ay kumbaga pagtutukan po natin yung pagkain po na kagaya po ng maraming prutas at gulay. Tapos hinay-hinay po tayo sa karne, iwas po sa pagkaing matataba. Iwas po sa beer at alak kung umiinom at uminom tayo ng maraming tubig, mga 8 baso po kada araw, at syempre yung pagiinom po ng ating rice coffee. So yun po yung makakatulong po sa atin. Yun po yung dapat nating iwasan ng mga pagkain, at dapat nating pagtuunan ng pansin ng pagkain para matulungan po tayo dun po sa atin po namang iniindang karamdaman. Kasi sabi nga natin, kung iaasa lang po natin sa rice coffee lahat tapos hindi rin po tayo nag-iingat sa ating mga pagkain, wala din pong mangyayari po sa atin. Dahil parang pabalik-balik lang yon, lilinisin ang ating rice coffee, tatanggalin yung mga basura na yon na nagsasanhi po naman ng mga iba't ibang uri ng karamdaman sa atin, tapos ibabalik naman natin sa pamamagitan ng pagkain ng mga hindi po tama. So kailangan po nanay na dapat ganoon. Tingnan pa rin natin po yung ating po mga kinakain.
1: Opo, nag-iwas na nga rin po ako, Suboy.
0: Opo.
1: Kasi ang sabi ng doktor, bawal daw sa maaalat.
0: Tama yun.
1: Matataba. Hindi rin naman ako ng soft drinks. Hindi rin naman ako gubabuong.
0: Opo.
1: Hindi ako gakape. Kaso lang po gagatas ako.
0: Tama po yun. Okay naman po yun, nanay. Basta po, ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee kasama po ng mga nireseta po sa inyo ng doktor. At then, ang alam ko, pagkatapos po na maubos po ninyo yung nireseta po sa kanya, sa inyo ng doktor, pababalikin kayo niyan para itest po ulit kung bumaba na yung matataas na mga antas ng kolesterol, yung blood pressure, yung uric acid, itetest po uli yan para makita po kung talagang bumaba. Pero yung sabi nga po natin, yung pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee, malaki pong bagay, makakatulong po yung kasi nutrition po yung dulot ng ating rice coffee. Ibig sabihin, ang iba po mga reasons kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon at hindi po yung nalilinisan yung loob po ng ating katawan. Yun po yung magagawa ng ating rice coffee, lalong-lalo na po kumbaga nararamdaman na po ninyo, yung pagtulog po ninyo ay gumaganda na dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta po yung pagbabawas po ninyo?
1: Ay, tuwing umaga rin po nag-ano ako.
0: Very good. Very good po yun. Nagbabawas. Opo.
1: PR, opo.
0: Yes. Kailangan po kasi yun.
1: Tatlong beses din ako nag-ihi sa gabi.
0: Mm-mm.
1: Ayos din po yung aking ihi.
0: Tama.
1: Pero
0: po
1: yun. Pero minsan, pag numalay itong ano ko, yung paa. Aking paa, nagapunta hanggang dito sa aking pigi, sa may...
0: Opo.
1: May aking malapit sa Bayawa.
0: Baka po kasi meron din po kayong UTI, yung urinary tract infection, at kailangan po na mapasuri nyo rin po yan, kasi yan pong pag-akyat ng sakit ay isa pong dahilan ay dahil po naman sa UTI. So, kailangan pong maipacheck din po ninyo yan. Pero alam naman po ng doktor yan kung ano po yung gagawin po nila para masuri po kayo at ma-check po naman kung ano po talaga yung sanhi. Pero again, yung pag-inom po ng ating rice coffee sa araw-araw ay makakatulong na po ng napakalaki sa inyo po namang kondisyon.
1: Opo. Ano din po, nakakatulong. Yun lang po. Pero magpacheck ulit ako ngayong August.
0: Mm-mm.
1: pa-check uli ako yun ng aking blood game. Kasama na siguro itong aking...
0: Tama yun.
1: Ano?
0: Pag ganito po kasi yung mga edad po natin, nanay, ano po, dapat po ay... regular na po yung pagpapatingin sa doktor para nakikita po yung kumbaga namumonitor kung ano po yung kalagayan po ng ating katawan. Kasi kung minsan wala pong sintomas tayong nararamdaman at binibigla na lang tayo, kaya mas maigi po na nalalaman po talaga natin sa pamamagitan po naman ng blood chem. Tama po yung ginagawa po ninyo at kumbaga natutukoy po kung ano po talaga yung problema natin sa ating kalusugan at nabibigyan po ng karampatang atensyong medikal ng doktor at sabi nga natin na yung pagiinom po ng ating rice coffee ay malaking tulong po sa ating po namang kalusugan.
1: Opo.
0: Yes po nanay. Maraming salamat po sa inyo at sige, saan po kayo nabili nanay ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz?
1: Sa Jamaica po.
0: Jamaica. Okay. Lagi pong meron ng ating rice coffee. Ano yun? Jamaica Opo. Pharmacy? Jamaica Pharmacy, Opo. Nanay?
1: Oh, apo. Jamaica Pharmacy po. Jan Estel, Jamaica, ganun. Jan Estel.
0: Jan Estel, tama?
1: Oo, opo.
0: Doon po kayo na apo. Nabili lagi?
1: Opo, doon. 180.
0: Tama po yun.
1: Naga-200 siya minsan, naga-200 pag mga wala na baga, mga auto stock.
0: Opo, opo. Tama po yun.
1: 200 po, isang bag. Gabili po ako mga 3 or 5, 1,000. Adi, kasi pag nag-inom kasi ako sa umaga, parang gusto ko na rin ulit mag-inom.
0: Tama yun, nanay. Okay lang yun. The more po na umiinom po kayo ng ating rice coffee, the more po na makakatulong ito po sa atin. Basta tuloy-tuloy lang at araw-araw po yung pag-iinom po nito. Diyan, meron din po dyan sa ano nanay, Mrs. V.
1: Saan?
0: Pharmacy.
1: Saan? Santa Cruz?
0: Apo, MRSV Pharmacy. Tapos, tama po ba yun? Junestel, tama? Junestel Pharmacy?
1: Oo, Junestel. So, Junestel kay ma'am, ano?
0: Mm-mm. Tapos, Joan. Ay-ari. Joan Pharmacy.
1: Mayroon din
0: po. Opo.
1: Nahanap ko sana sa kanila yung sabon.
0: Oh, ano pong sabi? Daw. Ano pong sabi?
1: Wala pa daw silang deliver.
0: Ah, okay. Sige. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin na wala pa ng sabon dyan po sa Santa Cruz para madalhan po dyan sa inyo. How about po yung ating 25-in-1?
1: Yung
0: ating po namang isang uri ng kape, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi ko pa natikman yun po.
0: Ay, dapat matikman nyo. Masarap yun, nanay.
1: Ano ang sasabihin?
0: Rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: 25-in-1.
0: Sabihin nyo po, rice coffee 25-in-1 po. Rice coffee 25-in-1. Basta ang spelling... Opo, ang spelling po noon, nanay, pareho, R-I-S-E.
1: Oo, pareho.
0: Tapos, nasa ano po yun? Nasa kulay dark brown na karton. Yung ating 25-in-1.
1: Basta sabihin ko lang na rice coffee
0: 25-in-1.
1: Opo. Para, ano, dun, yun na naman ang bibilin ko kaya.
0: Oh, masarap yun, nanay, kasi ano po yun? Strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Basta po nanay, nakasilid po yan. Kung yung ating 14-in-1+1 nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating 25-in-1 po nanay nasa dark brown na karton. 10 sachet po yung laman nun. Mas marami-rami yung laman ng isang sachet noon kaysa sa ating 14-in-1+1. Pero ang bisa po noon nanay, halos pareho lang naman. Nagkakaiba lang sa lasa, tsaka dun sa presyo. Ang presyo po noon ay 230 pesos lang per box.
1: Mataas?
0: Yes po, kasi ano yun eh, may dagdag po yung 10 herbal ingredients.
1: Mataas talaga.
0: Opo.
1: Itatry ko po. Itatry ko mga sa 1. Yes. Kaya ko ng August 1 po.
0: Okay. Okay.
1: Kasi dito ako ng ano sa ano, Tito Boy, ano ang address ko, yung sinagdala, parang
0: okay.
1: Ibarahan.
0: Okay. Ang ginagawa ko po, nanay, ina-alternate ko yung pag-iinom po niyan. Pwede niyo akong gayahin, pwede namang hindi. Sa umaga, pagkagising ko, para gising na gising talaga ako, kasi pagising natin, kailangan natin talagang magtrabaho na, iniinom ko po yung ating 25-in-1. Pagkagising ko lang. Tapos sa tanghali naman, pagkatapos kong kumain ng pananghalian, iinom ulit ako ng 25-in-1. Preparation ko yan sa buong maghapon para hindi ako antukin sa hapon. Kasi maraming ginagawa nga po. Tapos pagdating naman ng hapon, mga alas 5 ng hapon, during snacks, o kaya kahit po walang snacks, ano po, titimpla na ako niyan ng 14-in-1+1. Preparation na naman yan para matulog, di ba? Tapos sa gabi, pagkatapos ng ating programa, pakauwi ko po naman ng gabi, bago matulog, titimpla na ako ng 14-in-1+1 ulit. Preparation na yan para masarap yung tulog natin sa gabi. O, ganun yun. Para pwede niyong gawin. Pwede niyong pwede niyo pong gayahin ako, pwede rin pong hindi. Nasa sa inyo po 'yun, nanay.
1: Oo. Kung kaya lang ng
0: kung kaya ng budget. Tama. Tama. Tapos yung ating sabon, So, hindi niyo pa po, nanay, na itatanong kung meron na ng 25-in-1 diyan sa inyo, Santa Cruz?
1: Hindi po pala itatanong.
0: Okay. Matulungan niyo po ako kapag naitanong na po ninyo at kung wala, kung meron, kahit po meron kayong nakuha, ipaalam niyo po sa akin. Kung wala, mas maigi pong itawag niyo po sa akin para maipaabot din natin sa ating po naman mga deliveries, maipasabay natin doon sa ating sabon. Nang sa gayon ay matikman niyo rin po yung sarap ng ating 25-in-1.
1: Opo.
0: Okay, nanay.
1: Opo, sige po.
0: Salamat po, nanay Rodora. Thank you very much po sa inyo. Bukod po sa inyo, nanay, sa bahay po ninyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee?
1: Yung aking kapitbahay, si Maria Corazon Pinti po. Dalawa silang mag-asawa.
0: Very good. Very good.
1: Nainom po sila ng, sabi niya nga, rice coffee ka rin. Sabi ko, opo.
0: Tama.
1: Sabi niya, maganda, maganda?
0: Oo.
1: Sabi ko, nakaka-relax bagay ka ng isip.
0: Tama.
1: Ang isip daw ay, walang ka-problema.
0: Tama.
1: Sabi ko, maganda. Maganda, masaya ka ako ang isip daw, walang galit.
0: Oo.
1: Basta malakas lang, hindi mo masabi, hindi mawari.
0: Tama po.
1: Yung sarili. Magandang magkilos-kilos na daw, hindi ka nahirapan, hindi ka napapagod.
0: Tama.
1: Ganun. Pwede. Ay ako, pag maglakad laang, ay di,
0: minsan
1: pag mahaba ang lakad ko, ay ako, masakit na ang paa. Pagmahaba na ang lakad.
0: Sige. Pwede niyo pong patawagin din sa akin yung kapitbahay po ninyo para marinig po natin yung kanyang testimony at makatulong din sa iba natin mga kababayan.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Ay sabi ko natawag ako doon, sabi, minsan ako hindi ako maharap. Natapos na doon sa 11. 11 kasi nagatutok na rin po ako yung
0: thank you.
1: Tutuluyan.
0: Kasi thank you po, nanay.
1: Ay, hindi ako makasingit ng tawag. Ay, di, sabi ng cellphone ko, not attended. Ay, hindi na.
0: Apo. At least ngayon, nakatawag po kay nanay. At,
1: nakatawag ako kanina.
0: Yes. Opo.
1: Ay, sabihin, not covered daw, mga ganun.
0: Oo.
1: Nag-uwi na ako, nagpigil na. Ay, mabuti tumawag naman kayo dito po.
0: Oo, tama.
1: Hindi makachance, hindi
0: yes.
1: Makasingit.
0: Tama po. Ang sabi ko nga po kasi, mag-text lang kayo sa amin o kaya mag-miss call lang kayo sa amin. Kami na yung tatawag sa inyo. Para...
1: Ay, di, nag-ano lang ako kanina, nag-miss call din.
0: Tama yun, nanay. Sige po. Nanay, ha, balitaan nyo ako, ha.
1: Opo. Okay.
0: Tawagin niyo ako kung meron pong sabon or yung ating 25-in-1. Kung wala, tawagin niyo po ako, nanay, para masabi natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po kayo dyan.
1: Opo.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Kayo din po. Ingat. Bye-bye.
0: Thank you very much po, nanay. Ang ibigan si Nanay Rodora ng Santa Cruz Occidental, Mindoro.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

0969-226-9623. Yung ating mo namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyo tawagan dito sa ating palatuntunan. Itawag niyo po yan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan. At tayo po'y pagkwentuhan po natin. Katulad po ng sinasabi po ni Nanay Rodora na dapat po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Again, kung halimbawa po wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag po sa inyo. I-text nyo lang po kami o kaya miss call nyo lang po kami. Kami po yung tatawag po sa inyo.

0: Tawag lang sa ating bulamang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Yung kagabi po, sir.
0: Sino? Ano po pangalan?
1: Si Ate Rebecca po.
0: Anang Poso Robio, Pangasinan. Kumusta po, nanay?
1: Oh, okay naman po. Okay. Yung sabon, tinatanong ko kung...
0: Okay po. Nanay, nasabi ko na po na sa atin po naman mga deliveries. At antayin na lang po natin. At pag meron na po, balitaan niyo po ako, ha?
1: Ay, mag-deliver sila dito.
0: Yes po, nanay. Nasabi ko na po. Salamat. Thank you, nanay. God bless po. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ingat din kayo.
0: Wala na tayong oras, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat!
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. Just once. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
5: The day is finally over, but your night is just getting started. Unwind with your dashing late night companion. Real talk, great music, and wonderful companionship.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.